ca safara yépp ngi daje. Nee na montagne yu toll noonu laa gis, nee na tàngoor way yéeme na, yéeme goo xamante ni dara munu koo tiim te ruyul ba jeex. Nee na ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su njàng suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu njàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu chain ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk, nee na tax na ma doon daw pour moytandiko dugg ca barab boobu wante ba ma xoolee sama bët, nee na sariwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis, nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ca suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel, nee na xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal, nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii, nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sa ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon ceeb njëlbeen ba bëgg la, nee na sa kanam ga mu nga billi leer, nee na ba mel ni jant digg njoloor, nee na yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ ñi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg xiin wu ñuul kukk, nee na wu mela xuuy ca biir xiin wa, nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo, nee na ba ma séene te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii, nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu, ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar, nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële, mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng boo xam ne nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol. Foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam

koy wax mughira mughira tud na shu'ba ndax shu'ba ak urwa mi ay frère lu mu shu'ba mo jur mughira mughira nak gën yonent bi lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci waxam waxtu wi nak urwa di wax ak yonent bi di japp ci sikim bi bu tanale ndoxam da na japp ci sikim yonent bi doomam jidi mughira li koy dur deng fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar ni ci loxo bi ne yonent bi yow ki mu dur fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñu wax mughira mughira ibn shu'ba sa dom la de ni ko mu gestu mughira ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor gi ñu wor ba tare ñom amulo dara lay def lu dul gëm dine Muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ci doga mu jitu l'islam di ñew

waccé sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yëneenti bi déggé wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yërëm wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonenti bi masana wax te deewulo danaka li la gese ci dundu baretul deke bobu yonenti bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw da ko ngana la reye julit na nak di yorente naan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaaseem wul bëccëku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ni ko ibn al aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibn al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'uuna samiican qariiba

ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu, julit ñi agsi nañu. yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xaybar allahu akbaru xaribat xaybar. yeneen bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. tey danañ ko rappel ci mbam, danañ ko rappel ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam ak kéefér danañ ko fi dindi. tey baatu yàlla rek a fay jolli. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaram pour ñu mën a waajal xare ba. am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Mundhir mu ne ya rasulallah araayta hada al-manzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la. yonent bi ne ko bal huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seen i tata. saa bu ñu soqee seen i fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. daal di wax a wax a wax na mu gisee yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi l'amr na nga di diisu jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn al-Mundhir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn al-Mundhir. mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj mooy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw. kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabba as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabba al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabba ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. waaw loolu moo di ñaan gi allahumma rabba as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabba al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabba ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu melni ñaan gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne ya mom asamané jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytani ak lañu sank yépp

néna xex bu reuy doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna reuy ci ñom lim bu toll nonu dañ leena bet kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxé ngannaay rek yam ci wanté dañoo yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci ciay ciay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeenelam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budey Lubn Warqa al-Khudaa'i ci mak gannaaw si gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa Quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna ak si ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi wa yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan wa mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fekk bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamzat ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci bark bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndeke lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al-Khudaa'i dadi amé lu ko metti lol ndax dañoo toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwarah

wante sheytaane duggal nako taal ci mbir mo xamni xamul nu muy def ba genn ci mu daldi dem nak keureum daldi wut boom daldi koy tak ci garab daldi jël boom gi tam tak ko ci baat ba daldi wo soxnam yi bañu ñew mu ne len ku meuna muñ nga tok ku meunta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu mu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lolu ci toroxlu gogu la nek dir bu yag waaw nek ci dir bu yag ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jegal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba pare te ab yefir rek ngay def xarit ab yefir rek ngay sopp ab yefir rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munu ko gën ab yahud munu ko gën ab nasaran munu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ey yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonentibi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te di sowu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytaani mënon nako ba mo amone yene feñal ko

ci waxtaan wi ñu génn gis ngeen lettre bi mu bindoon jox ko jigéen jooju pour mu yóbbu ko Makka. Yàlla ci mbaaxam ak ci namm-nammam ci la yebale Seydina Jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko am na ci njabootam ku def njuumte lu rëy ndax bind na lettre pour siiwal xabaaram Makka. Ci la yebal Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba. Gis ngeen itam fa waaji mujj moo di ñàkk naagu ci yërmande yàlla. Jël na buum takk ci baatam fas yéene toroxlul yàlla ba yàlla jëggal ko. Bakkaar bi mu def rëy na waaye xam na ne bakkaaram boobu li muy rëy rëy yépp xaj na ci yërmande yàlla. Muy jéggalu boromam di jéggalu boromam ba yàlla xëy jéggal ko. Mu mel ni loolu lu rëy la ci jullit tooñ yàlla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la loolu rëy na ci jullit. Kon képp ku di ab jullit lu sa bakkaar rëy rëy bu dul bokkaale rek yàlla mën na la ko jéggal. Moo tax yàlla jéggal Habib. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na pour namm tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di Makkatul Mukarrama. Mu bàyyi ca Madinatul Munawwara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca Madinatul Munawwara ibnu Ummi Maktoum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca Abbasa wa Tawalla. Mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne Aba Ruhm Kulthum ibnu Husayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu Ummi Maktoum la fa bàyyi. Ñaari wax yooyu yépp am na ci. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor gannaaw ba weer wa amee fukki fan ci la génn di tombeek 630 ci judduk Seydina Issa alayhi salaam. Neneen bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko woor ba mu yeggee ci kadiit ci diggante Usfaan ci la doge moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sahaaba yépp daal di dog mu ngi àndoon ak lu tolloo fukki junniy soldaar ci ay sahaaba yu ko gëm ànd ak moom pour namm ubbi ji Makk. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabale woon na ci arab yi ko wërte gëm ko pour ñu woore si Madinatul Munawwara ànd ak moom pour ñu ubbi ji Makk. Ñi ko gëmoon ñépp teew nanu ànd ak moom ci tukki boobu. Wax ne ni ñi mu àndaloon ci ay soxnaam moo di Ummu Salamata ak Maymuna radiallahu anhuma ñaari soxnaam yooyu ñoo àndoon ak moom ci Fath Makk. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne gannaaw takkusaan la génn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tukki boobu nga xam ne tabaarakallahu sumb na ko mu di tukki bu rëy wax ne
lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñëwé ba makka amna ñaari junni yo xamné tégu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonent bi nam ma won wa mak katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tite di ci ragale nax buñu gisé taal ya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekkou loolu dana dam senuk ñaw ka lolu tax wa mak bañu déggé yëngoo ci xuru mak ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngoo ba dañu dal di tiit nak ci li yëngu ci xuru mak wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yep ben xabar senul muy ram dank ba jege ci mak bu tim len ba ñuy deg yeengom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yeengu bobu ñuy deg ci xuru mak wi lan la ñi ne yeengu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxone ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mu andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas daldi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ku li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobbu la ci kanamu yonent bi kenn dula laal nga tuup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldar su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessela amul alal
amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan ma ngi yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw souf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñepp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jalewet ga ak mbax ga ak tolérance gu upp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abdul wax abbas ibn abd al-muttalib neko gennalak abu sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal bilal pour mo noddu bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu ciirele ko sidna Bilal waaw yalla jël noddu ciirele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko beggoon waaw daf ko beggoon lool mom sayyidna Bilal wax ne ni nodd gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul nodd ti kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffré tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffré nga touram da fay jox ak yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki ak ñett bo déchiffré tulu Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk
mu di juroom ben fukk ak ñett. Kon nga xam ne yàlla deful dara ci hasard. Sila bi dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Bilal ibn Rabah, loolu ngëneelu yàlla la. Noddu dafa nekk lu cher ci l'islam, moo tax ñu ne ëllëg yowm al xiyaam bu nit ñi duggee aljanna. Wax ne ni noddukat yi ñooy gën a taaru, ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taaru. Ñuy nekk baat yu gudd te taaru, te wax ne ni noddukat yi ëllëg yowm al xiyaam danañu ram. Moo tax bi Bilal noddee, Abu Sufyan dafa daal di mer, daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw, waaju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbaam kan la? Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan, yow rek yaay mbaam. Te wat na ci yàlla ni bu la Umar ibn al-Khattab déggee dana dog sa baat. Kii di nodd moo di Bilal ibn Rabah, xam nga ko? Mu ne ko maa ngi lay ñaan Abu Sufyan, ak ceddu jàpp na la, tey nga tuub dëggal l'islam, sa xel mu ñaw mi yóbbu la lu dul ci kàccoor ak mbon, tey nga jub, tey nga baax, tey nga génn ci ceddu, tey nga dëggal rasulullah te gëm ne yàlla kenn la, te nga weddi laata ak Uzza, su ko defee nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah. Demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax lii. Mu ne ko ah, loolu daal ruus naa ko, ruus naa sukk ci kanamu Muhammad di ko wax naan ko amul benn buur bu dul yàlla te yow yonent yàlla nga, loolu daal nekkagul sama xol. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko soo tuubul nag Umar ibn al-Khattab dana la rey, ndax nii ma ko gisee sa bakkan rek la soxla, te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tàggale sa bopp ak sa baat. Kon nag maa ngi lay dégg, nga tuub. Foofu la ñu àndee ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi daal di wax ak Aba Sufyan. Bi mu waxee ak moom ne ko na tuub, mu ne ko man daal mën naa wax ashhadu an la ilaha illa allah waaye wa annaka rasulullah, kooku nag moom daal nekk na lu ma diis pour ma wax ko ci sama xol. Wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca lewet ga mu ne ko wayhaka ya Aba Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah, mu ne ko woo naa sa toskare yow Aba Sufyan ba léegi sa xol nangoogul ci ne man yonent yàlla la. Aba Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak, mu ne ko giñ naa ci sama nday ak sama bàyyi man Aba Sufyan ni musuma gis ku la gën a mën a jokk mbokk yow yonent bi, musuma gis bi ma juddoog léegi ku la gën a lewet, musuma gis ku la gën a tet. Wante daal maa ngi lay yëgal ni lii ñuux-ñuuxi ci sama xol bi daal wax dëgg yàlla jaaxal na ma, te moo di ba léegi daal maa ngi gëm ne laata ak Uzza daal ñooy yàlla, moo tax mënaguma laa dëggal. Moo tax foofu nag la ko Abbas wax ne ko soo nangu wut a gëm nag dañu lay daal di rey, fii moom doo fi jóge. Nee na mu daal di tuub nag, tuubuk ñàkk pexe. Ah, ba mu tuubee nag tuubu ñàkk pexe, yonent bi ne kon bàyyi leen ko mu dem. Mu daal di jóg moom Abbas, moom Abu Sufyan. Ba mu jógee mu daal di xool soldaar si, seetlu leen, xool seen doxalin, xool nañu taxawee, xool kanam ya, xoolaat naaru góor yi, xool ngannaay yi,
xol len ci kaw ba ci souf waaw dal di ne wul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldat sa ba laqu betu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle seen touba ngok soxlawuma ci dara xeex ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci le sayyidna jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko aba sufyan dé tup gi mu tubon debbul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenen ci yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la taq'udde du xam lan la len di wax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di duldul niko dama beug nga war duldul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé neko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yew ba nga né ngod ma yobul ci Rasulullah ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu na ko melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mu ne ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mu ne ko Umar mu ne ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan
xamna ci deug ko Omar ak njambaram ci ne bu axé rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñëwé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digël nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir na ma mab la taq'udde ngir na ma fa dindik mon sa xalfal Islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko won ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene danile lata ak uzze dindi fa jamu xërem yobu fa njub yobu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digal malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg Makka neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fathu Makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci Badar ci badar rek la malaaka xexi wante yenen xar yeb malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonentibi déparé war fasam dekkmal Makka jital sahaba yi ci lako malaaka yi gungé Makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu Makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rew wut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne ni li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccu bu doxone sen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ñoo mas bi xëccu Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan
fekk ñu ko yew mu ne abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yew sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali abu sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kefer kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci l'islam guma seuk daldi dugg nak abba sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tobe tugg wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tub genen tub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon abu sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mudde ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax abba sufyan mu juna tub tub wer fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib dal di wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulullah inna abu sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni abu sufyan mi nitu pokere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw feek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne dugg na keur abba sufyan ken sañatu le tour deretam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale abba sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yarante bi sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ku dugg keur abba sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la abu sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa mak na len sang ba ngi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jakk ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi khalid ibn al-walid radiyallahu anhu ne ko na jaar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonent bi bëggul won sax xex am
wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid neko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu neko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko neko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jassiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida ak yem ci denkané yépp inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp

kula ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne ku ko japp nam ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yantib sallallahu alaihi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko joxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak duggu makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki upp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ni fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofa nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e domu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam nga ci yewenam ga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonentibi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëmna té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax dëgg yalla ngëm nekkul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala dét yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'ata ashhur mune ko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay sét bu la nexé nga gëm bu la nexé nga baña gëm ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom Safwan ibn Umayya mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amon yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki juni deram abon nako ñeen fukki juni deram neena abon nako itam mbubu kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jégenu nu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax
wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégené l'islam waye jotaguñu gëm néna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëm yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogonne yonent bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci dole muneko ghasban ya Muhammad muneko ndax li dang ko keuf ci man epuma dole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonent bi neko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi neko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbub ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jëlé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonent bi dafa def jafé ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonent bi né ko dédét dama la ko abdu té dana la ko dello wax né né yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xéx ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ci ña andon ak yonent bi ci soldat sa doon xéx motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ci lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonent bi sallallahu alaihi wasallam doli wat ko yenen téméri gilem doli wat ko yenen téméri gilem kon amna ci ñetti téméri gilem néna yonent bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xurwa dafa fess del ki gatt beuy ak xar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade Safwan ibn Umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fesse ki gatt beuy ak xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yeup jox nañ lako kon mom dafa melni li yonent bi jëlul ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonent bi ak tabe gogu ci yonent bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mu ne groupe ci sasa ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di tuddu batu sede ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonent bi tekk won nako ne dañu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñoñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fu mu mujjek ñom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan bi

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu silma xala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi dégg nak ya ngi joy xalé yi joy mbam yi di ngax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silma xala mënul gis waye nak mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xamne mo jita xare bi mo wax ne na xale yi dem ak jigen ni ak jur gi ak alal jep neena mu dadi wolu Malik mu ñew mu ne ko lutax nga ëndalé jigen ni ak xale yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolou dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu sa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen japp ñeeku lolou moy sabab bi tax lolou moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duray dub no sima d'accordul ci xalat bobu mu melni duray dub no sima baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar ju né ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni benn kaddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak Malik ibn Awf mom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu de ci bani

pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu Ummu Habiba bint Abi Sufyan bi nga xamanteni Amr ibn Umayya ñewna mom Amr ibn al-As dadi koy gis bam ko gisé rek dadi wax ñimu andal yefir yimu andal na len man dal dama wara dugg ci Najashi dadi koy laaj niko dal ki di Amr ibn Umayya ad-Damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxi doona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci Najashi ma dal di sujjot comme nama ko daan defé neena Najashi ne ma marhaban bi sadiqi munama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di Amr ibn Umayya di Amr ibn Umayya ad-Damri jox mako rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu Najashi neko Muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni Amr ibn Umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donté sax mom modi buru Éthiopie motax bi mu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi karaté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As

agan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasanak husayn rombuko muy japp te njappam rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonu len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxula mu ne kon nak nañu fex ba jangal ko ci yu légi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal japp li suko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul hasan dali jël japp japp lu takku fuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé ne non la wara jappé dali jël e satala ga dali japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañu jappé mak mi di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax ne len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaro yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi mo di suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e am na ño xamne ba leegi mëna bu ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp ndé su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demé ni ki dafa nek gordu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy tëm wala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defé nga raxass loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxass bobu itam sunna la so raxassé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daadi sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daadi koy xecc daadi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baramu ngañi kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daadi fiiru modi genné ndox mi bala ca nekkon ñep dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee danga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax
donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sonoke itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne reud bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanteni ni ndox mi dina dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na amna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñett yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu sibi mom moy sunna kon nga yobuko delu siwat ko massa bop amna ñu nga xamni dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal ñu yaakhur ñap mi mais liñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu si su ko défé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop bi ak massa bopam amna ño xamni nak bop da len ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nopi itam ben massa rek doyna ba defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté baram yi tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tanki su ko défé nga raxas baram mu sankalañ bi top ko nonu ba ci baram mu deyb raxas ba ci sa dojjor moy li yëkkatiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoñ nga commencé ci baram mu deyb raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoñ bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata yi nak soko bayé mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yéni modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata

kon yene modi farata bi jëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amulo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neneen itam japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am benn dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja déllu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxassa loxo bala ngay raxassa tank bëggu ñu ciir yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dox da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxassa loxo bala ngay raxassa tank bëggu ñu ciir yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu mu ci joggé nga raxassa kanam farata la masasa bop farata la raxassa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di jenne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di jenne ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon ni ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay pass bakana ni ko ndox mi di genné salti bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonenti bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yoonte bi ni itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu neko itam e so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defon way la muy ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mu wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñapp li yonenti bi diglé ak ñun nga def kon namu waré néna set li ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonenti sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi neleen ndax du ngeen ñew ma wax leen li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonenti yalla bi mune modi
toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena bu seddé bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko loolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqari la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenen kon ki tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni ci abdoulaye ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojo rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassou jigen ni luy toj jappam da fay yom waaw ba boko gé sa japp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné jappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassou ak ñom ci keur yi néna itam té fagoul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek wu lew donte touti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamne su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxassou jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريرة رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمني فنانونا لاب ونام دانا فنانو نجاب نينا يري ينغا صلي اتم لاب نينا يالا دانا يبل چه ملا اول اعلى ملاك موغا خمني موي نيو سانغوك يو مبالان مولاب ميغا سانغو نيك جيو كبير چانغاي نينا دلنيانا اليالا خمغو لومي وخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mo lap nene itam te bu ko de wax dana tuddu sa tour denga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bata tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu ni jeli nene ci tawban mu jeli ci yaronte sallallahu alaihi wasallam yonent bi di wax ak sahaba yi ne len djup len na ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli mon itam julli du meuna wër luddul ci lapp luddul ci ñap mune kon nak yap lolu ci julli rek la yey mune kon nak cipp ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la beug neena malaka yimu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaka yoy itam dana ñu la beug neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci securite yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonenti bi neena daiman toujours nak fék yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddi ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddi ak beccëk neena su lekké sax wala mu naan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla fék ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reele té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek yaangi ak njapp néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di li jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp di njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp modi né sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi bari na mak ñu nga xamné dañu ñu jog di japp fekk seen japp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam dara am tiyabu buñ ci fagu yéne ci bine nek ko xamné japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñene julli na fajar bi ñu julle ba sulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam yonentu bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jooju la yàlla nangu yonentu bi ne ko ndax dégg na nee na say dàll nee na dégg naa say ñaari dàll di yëngatu ci sama kanam ci aljanna loolu maa ko dégg ak sama nopp bilal ne ko sang bi man day jëfuma benn jëf boo xam ne am naa ca yaakaar ne yàlla nangu na ko lu dul ne muusuma jàpp benn njàpp ci guddi gi wala ci bëccëg bi lu dul ba julli naa ñaari rakka ci njàpp la nee na te itam li ma cay julli ci ay naafila duma ko konte sax damay def ba sama kemtulaay kàttan fa ma sonnee rek ma bàyyi kon nga gis ni ci ngeene loolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila aljanna ci lo ma jitu aljanna yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljanna ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljanna bilal wax ko ne ko lima ko maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yooyu ngay julli nag du njàpp lu ne bu fekkente ni la nga jàpp ci waxtu woo xamante ni waxtu wa daganu la naafila itam doo ko julli waaye lim ci jublu rek mooy waxtu yi nga xam ne dagan naa naafila kon nga gis ni sayidna bilal am na ngeneen lu rëy wante itam jiitu ga nag du jiituk xaqiqii misaal la rek mu yàlla joxe wane ne njàpp am na solo loolu day wane ni kon jàppkat yi ñiy jàpp di julli ñaari rakka ca gannaaw njàpp la wax ne ne ñooñu kenn du leen jiitu àjjana waaw ci ñiy jiitu ci àjjana daal ci la ñuy bopp loolu rek lu wun nga mu mel ni tabaarakallahu kon mbokk yi yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam foofu ci madinatul munawwara foofu mu toog ak sahaaba ya mu ngi leen daan jàngal
jang mo am solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari raka ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn na ma mané kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mune itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi ni nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallahu mbokki lolou lañ leen indi lon tay ci tabarakallahu e seen émission kalimatul haqq ñuy nuyu mbokki nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu